turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko bw'ubuzima bushe data turagushima.